0: Ala, inong anda ino, yan. Bintu, nubotay ka na tayo ka na. Bintu, subopat niya binubwino. Yay, sure. Chirufya? Iwe chichi?
1: Mukwai.
0: Ngati muntu oita msanga msanga mawera. Osatika chelelelo ni pa social media pa ma Facebook. Ni chinji kansi?
1: No baba jele mrefa nde chiteni. Shero nishumule njitira kwa tirubudi hai?
0: Nilipa ulendo. Nukoya kunkwala. So ni parking ni vofu ni kila msanga msanga please. Na
1: papa jele chani mulipa ulendo mrefa kunkwala. Mwansha. Ba jele. Last time tu alira ndepo fya kunkwala na tidyo ndefu anga kunke one day. Nishi nishi munshira.
0: Ni nkani ya madoda tukuyoji ya tikajia bastika wele.
1: Vajela, I don't care if ya madoda mlera ndefyo. Na tine kunkwala nga tamwansende na mwata mwaeko. Ni vishe fya mikumula mkunkwala every year. Every year February nga yafika fya Zambia kutenta. Nkwala hapa ni ponsi nkwala. Abantu wafurungala. Zambia 7% still.
0: Yai, nisie nikajie, nikayojia. Kuye vani ngachite vya kine.
1: Ala vajele nde mikonka. Tapa ishashale nde mikonka. Nga mabele mkonka kunchwala. Ndefo kia ya mwana na
0: ingi. Maona lomba mwaya kuvya kine.
1: Na zitapane kumwala. Aba, mwala mkoni. Mwala mkoni mwali chenjera sana. Mwala wala kwa tinadishishita na lufufutate. Nde mikonka. Nde konka tapa nishire shala. Otherwise, tapare kumlea na imwewe.
0: Kani mkolo mlako ni mwemba wakantwe. Kito ni bebesha.